0: yase da ye ene ye dia bre womu ene omu etun ni omu ne koko fa yase da ye sa yase na se munye san se muna ojuwe imu e dia chinti omu diye ne papa ndina oto wa ene diye obe to se oto utu akoto ne se oto bakundi ya kudijuma ninyi na buono ya de krono ene ma omu edasrunko ombi bia nso e kama na se oto online kwa dia oma kachiro se oh 40% discount bi memu yom shops ninyi na munti ya ni ade na onko ho na unyabie download omo app no sisi a na afi ukọ google a ukọ omo website a ubugo so omo ni omo ni nyina guho hwede ope na hwese di city e me die manage ho pa yo CCTV camera no eno pe ene twa be ma video asama audio ya kare nyina ntisa franco di erope wonom atran kesi man kasa e wada braka ene roxy cinema ni di hwe ni mu
1: 0552 3883 and 0553 93 93 11. Sadi ni besi wunim edanso soa ebesi wunim mra ebesi enti wo hono ma no wape nsi echiba ebetimi ayapomudi nsi echiba ebetimi aye nsi echiba wode bo wahyan ho ban wankasa wabra bo na wo bo nimpo no ubetimi ape nsi echiba e de abo ho ban enu nti e na my way for se oma ba ma mansen nyina ne senti se oyo bi a wo tete fon kuta wo nko ade a hu ne se wo ye nsi echiba ni bia eye ye we yinti se yemti ane mkwa na uyusua de hiyane se wabo *165# ewe emti enso na obo na wani omu edinsa waso udu omu umushesa omu nsi echibani ma wabra abo ni bibiara ya udiye biyano nsi echibani bebo mubaybi na wani mse bibitua omu timema wagane sidino empim edun kono aha ene ejuson ene omu depe mao weyinti sa wode wuhun eshe sensi echibe eni ma wu mame, wu papa wu nuya mwenye na uyu ubia wu ba umamushe mubi na uyu ubia waware nsoa ukunu anasa weyire nso weshe sa insi echibe eni mubi wu nkwana wayo ensu wa mwenye nano ekata wonso intu dia fautete foni sesia ebi ana unibi na uye insi echibe apa fautete fono nebo *165# ewo MTN so now de ni omundi nsa wo so na bibia wo hobi omunkancho esansense echi baade ehun hia pa na wo pe bebia woni omudi juma wasum bejo a eye my way woni msenye my way nso so dia ye nyina be kasa ye dia eye no way
0: anye ye mfri my way hoy na wo ye kwani awiye yi a se wutie mi meche wa chede pa ye fra na calcium potassium eno ni a chede am de mo fertilizer na obi a be ka kire o se ade a wonom aye de aba no anya de ketua se fertilizer we e ye tuma papa papa papa pa. Se wudu atoso de e kire e biti se se nya dua kontumri jini cabbage ni carrot nu nyina wo hia calcium potassium yes se wudu vegetables nko ade a we hear collect potassium. Also, the any new aba be a mango, bofre, abrobe, sa fruit no. Also, we hear collect potassium. And be a crowd in your cuckoo. And you see, we hear collect potassium. Udu yamu, we hear. Sanse bema na suye diamon. Kama kama pa. Ah, jese. We kuye niya. Omoka. Agrumonti fona diaba. Jama nsu. Omwa honi guunti. Se uyu bia. Uto onu edi gumfuo soa kona ko hu omuno ma bi kotubi na koton uye kwiani so na pese okotubi a omuna mbani fre na ani omunkoshi atubi na tubi 0243 462023 and 0244 298913.
1: Agbeze Herbal Center se munim se omuna ko papa eba wo man gan muhammed mo ne ye ebibidru a eye ebibidru papa de etimi etri di ya de eye agbebe fonko a ene de